fata sema no ebrati au aye yi be kura na be fata ominya ko una uti osoro ama ni ti mo hoda na o ni tu ayi ni so tu fu be pri na ambe chem na ye nya ko pon ti mo da da da da ya mo sa yi my Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

Obe wi mani ni wo opo pa je pe ni adi boye yo ti sami kana sa chopo na wa ya mi fe

Namikasa radinye bi mamia Enasye na meya ye bolia ya fu Esisenye radia dumwa Nangame ni mangasyo

kuni mdiye moja disi tonkuni nkuni mdiyo nkuni mdiye nkuni mwabre nina seye hoa tiasi ay oma sunsuma wode ama wana wata inuo wadi kuni mdiye abre nina. Yeah!

Adekunimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Tura ne chira sa Abraham chai. Na wonyame mankunim di ayane di. Ana fo a wutia me na dai. Sa wonya bre amawiade a. Wonya bre wo